0: Music to stir your spirit for soul winning and service. That's the Anchor Radio.
1: Good afternoon, faithful and solid listeners. Welcome to 101.7 FM. And we are currently set on your program, Live Listener Request. And we are again excited nga maka-serve sa inyohan by playing your favorite Christ-honoring songs. And thank you to all of you nga naka-tune in this time. And sa pag-sentence sa inyohan nga mga song request, we hope to be a blessing sa inyohan. And thank you so much sa pag-uban, pag-tune in this time. And ganahan po mi nga maka-paminaw sa inyohan nga mga favorite songs. And sa mga wala pa naka-send in dira sa ilang mga song requests, I think now would be the best time kay bago lang yun ang gasugod. And para daghan na po ang ma-bless sa mga nindot ng musika here sa 101.7 FM. And sa mga wala pa ka-download sa freeing Anchor Radio app, I encourage to ka this time nga imong install sa imong nga device para nga maka-participate po ka, makapamina po mi sa imong nga ganahan nga song this evening. Simple lang kayang pag-install sa maong app at doon lang ka sa imuhan nga web browser and just type in this address ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and you can register using your Google account. That way you'll have more access sa nianang nindot nga app, and I hope that you'll take advantage and don't forget to send in your song request this evening. And so, atong sugdan ito nga program this time sa pagpaminaw sa unang request gikan ni Jonah Mayman Lukat. Here's Hal Sanderson College with the song Footsteps.

And you just heard a great song sung by Paul and Rachel Veach, My God is Near. And thank you, Sir Scott Christensen, for that request this evening. And thank you for tuning in this time. And kuig nato sa pagumina sa mga nindot nga musika here sa 101.7. And I hope nga na-enjoy ni may mga song request this evening. And thank you to all of our listeners nga nag-tune in this time. And kung wala pa mo nakasendin sa inyo nga song request and you're thinking about it, well, I think daghan pa man time sa pag-play, well, just use the free Anchor Radio app sa pag-send in para nga ma-receive na mo and ma-play na mo sa inyo this very time sa ito nga program. For now, let's hear this request gikan sa usa sa mga dedicated nga listeners this evening. Here's the Epusian Trio with the song Sheltered by His Grace.